kayangan, ngalam kayangan, serta dituturkan. Antara pulau ada bayi sepecutuan di alam kayangan.